Ere me chi turu mi tomi na tukwi te dale kwi hao di suti ting bi tombo do men chi. Ha mong ko tole mi ru si siwe yo. E nano inu. Lubu na no. Biyoro yoro yi mini kang biyoro poro po mi tong. Do. Gwe me fiyo. E ve uo. Mi disuno sombo wo fe. Risuno sukwa. Do nukwe. Peto diyo chen. O kun peto diyo. Lubu ndo me jimi kana yin. Kun no zo mi ton a yo. Mi do tu hayne ya te mi hemi na ton. Bo hayi. Si za mi ton teme teme ye no. Lin ta me kwa risu ti te ngwe ton no bo. Bo no ken do. Gwe me fi ho le yo. Nu wayin bo mi do na no du tu ye. Tu yi tu sro ton. Lu na no fo no klo me do hayi de ton le me. Do iso o hayi me ra huo jitin kokoro ko diyo. Gwe yo to rano di nwe yo hwiri su a khaya na ton. Do yin kuli gidi gwe ye dato. Ye na gwe mi nuk bobo fun fun biyo mi me mi ing gwe ton nuk bugon tokbo nuk bo kwan jiyo. Ke ma do me ji yi. Mi ing kanu mo yi mi tonen. Aklo nuk beru to yi da mi yo. E ma do me ji mi ing kanu mo yi mi tonen bo nwe. E mi juro o jemi na wane. E do mo wa. E na mi. A che do kpo rokpo. Bon we jloe no ira do libre arbitre e na do pro pro mitan bon di jloe ba dans sans pète igben yo e fo da sin we e na li aton we yo e ji we nyanya yo di e ji we dagbe yo di e ji we dagbe po yen po bi hu di pe ka so nu yo e re na do me ji ye po vo we lo e lo yo we lo yo su we lo yo po te we ye yo e so ne bi tai tu me bon ku di so a re yo. Ide kok batol ho ir suno do o to kanton to no bo lo to o huyo do bo no gba yo ara gba wiri iko suno flin do benji no detin bo in pesu obo mi ro na yin wero pe ye me bo nu ko yo na tin agba mo ko ton huya e ma si sale ka fon me inu yen to titin gbe ton lo to no benji bi na ken do gbe howo yi fon ro nu ke do mo ko ton gbo Hai te ton le blame di di tata le kwe kawo do gwentinye. Lu ablu kaka. Ada sa hoton. Nou mon koton lu keye men bo ablu. Bo gwan. A hoton suwa. Ana sa hoton jenwe tan tan tan. Lu do ting kaka e do menji. E kwan lan wato di su titi ngbe ton e wala nou nou bo. Men ime lo yan son dator nou bo lu da son nou bo kakaka. Bon nou na jeton ton le bi jeton ton kaka kaka kaka lo bo. E yo ati yon ak boa, e gbo na bi e jiru yi. E so ati vwa ni yon ak bo, e so ati gawa ni yon ak bo. Bo e jen ro mwen yue. E mlan chulo nan ro toch yon nou. E mwen ro mwen konton nou kaka kaka. A zan kuto kuto ton ne kono a chik bon nou ropo ropo ye ton. Ne mi kono a yi mwen gwa. Mwen kambi yon mi de wesin. Fie nou plante nou bo mi lura nan plon de tite ngbe nou bolo yi gbe nou yon di yawa yi gbe me mi de. Le do mi ton le, nou e nou lo nou jele we mi na kponsi. E chamiton konon momo ha. E chamiton nou ton de boa. E don chido benji. A e haru fene kon, bo yin de wan wan doron. Nou yon do fene kon, bo yin de wan wan doron. Mi no so nou yon mi ton di bodo di ou loron kan biyo mi de ya. Bo me iso di bodo di ou. Bo kido di ijiwe na kido yo. E wa di ou kule mi yon mi no yi. Bo ndo benji yi e nou yon ton tite ngbe tome. A si za hosu le da mi ji tome. Ye ne a che me. E gwa che na hwire su ya. Ye na che hwire su non kanji. E kwa biyo a so hwire hwewe. Bo ba na suru nou yon me ya. Bo bana kan biyo hwiri ya. Bo na tono menje mi resu yi minu kule gidi desu bo. Weke dato da. Bo mi resu a zode. Bo na wadun bo. A kaine biyo hwiri ya. Ewe zon ba mono menje mi di yo. Rou ka emi. E na kan biyo hwiri yo. Ma wero hwiri su no meli yo. E ren na sita. Bo na doi mi wero finu bo. Mi ek pache. Do hwiri su no onji. Bo kwe ka fon yi mi resu mi na fon do tutu yi bo no koyi na tinu yo.
lume ime po mi no ma jinu hoswo itele inyo di temi kamo wedu tawi ko di teka du ta to ko ma indu po jo inya ide batonu we di batonu we wa donu ide po mo no be ji yi mo ko to po mo zon ji bu do me ji e mo bo ho fuwa me ka batura bu mo e to po vu me donai iro hwini di nu opun bo hwidi ndi do meji okporo we me okporo tutu aro da bato ndi su ti tengwe tolo na tuno meji wa jo kwe tonu o heyo na do liwe chi sime liwe liwe di tagagbo liwe ho gligbo liwe kulugbo eneyo ene ndi lu fifi o khayin kha lo tata le pe khaw ji demi se be mi ve yi pe su lo tubo to o ndi bo abro ke ye meyo ana su a hoto bo mi kono kwa no npe mi ton le me ko kpon mi ke ke ke ke mi no kwa no npe mi ton le me ko kpon mi ke ke ke ke do no do me ji dagbe mabu ti ko le do yanya mabu a pa ni ho yelo a kon ho go we ni le ya ya ha na tun do benji e mi wa dagbe bo do benji le toru tenu mi ka kon te wo mi wa yanya he lo ga me we aro yanya wa we le yo le ton a ja na du bo yin gbe ya me ko ni zana ko ku do bi fo ra ko je ko ji ba so si lo ho lo lo ndo be ji nu a don gbe ya na a je la do wa nu bi e kan don gbe lo no le je la do wa ka fla a gbo a ti me ton bo me ne ko sin fi nu gbo a mo ro pe o ko gbo la me pe o jo gbo lo me bo ro be ji yanya mi wa kane me mene sana wa fiwea e sana wa fiya ako se dosi be ko ku o fiton asiton ren ton le me yon meton le bihuye kogo sa konton ton le kogo mo bon nu ne nano yaya nu wea nu ne nano yaya nu wea na ga hoto su wea me ro nano biyo mi debe mana do me ji e yin hotin bu do mo nu bo hantin bu do mo mi jawa no mi do no fini don didi lu keye me bablo bo gba hoto supon ade ya asi hule wetu e ai hongbe ai hongbe ana su lu atun bo blo e amatun bo blo ai do haga je no sa hoto ri gege gege mi to mi no tun do benji etei hule wepo ma hule wepo ayo no sa hoto ana su atun o boblo be a blau no ba bro meji nyen aka we mi wa no bo ba je ho hleji a ho su su toru tenwe e ku obi ho e na gbon bo ho a blo bo godeji ko nwe do me yin nwe tole yo a mo beji e ndo no wa gbo vlavo e yin wa wa gbo le yo kon do nan de me chaki wo mo do na bu nu e fa won be na han ko no bo chaki wo me re foton leyo bora amro nu nyanya wa mi wa nu gbo bo kan ne me bai ne iju mi ho gbe yo bai ne na batrili mi kun ka ba o abi wa do ko no abi o fi de men gbo wa je fo sa ji nu me o bo amro nu e mi wa gbo be fe nu ko re sura yi to mba do me ji mi ko to mi na blo wa yo wa ke da to e da pe me mi de yo pe me wa le yin ma o mi tan so nu pa so nu ko ro a fo to ya ikun gban e mo nu ro ko to me bi gban a ikun gba a fo papa to e gbo la me tatoué ru jo homele bo panton jinu konsion e mon weru khoto me bi bon tatoué blame nun le bi kuya pono be ji weke mo tonwe apa ne khuya endo nu e venwe nu poti tengbe ton weke ko tuno nu fenwe akana sa khoton jo sin ba pa ne khwe ne akana sugbo flavo incha ki ona bunu e flaun le bo on tuwe na zebe na mere foto ba ira ulia do kono lo iso ya khosu khwe yo chakirupu chakirupu ponko ponko chakirupu ponko e siro bo bunu ka ka ka bena pe chaki wo bo ke na ona lo me ji a sa ho lo bo evo amo e kule ho bo ho fo bo lu bi evo nu fo e david nu bi vo abe ara su a bo fi ade din ya ni da ti pan to ko nu bi no pon me wi gbe ji vi ni no pon ni no le nu pon ni mo no inu bi ku ipo mo ndo me ji do o a bo fi ade din ya hm bo aso e wa pe di ko fe yin nu ku me
bo yenda tingba kaka kaka bo yinyan wasin filo. Ndudu wo, ena do benji yinyan David yame.